0: francemusique.fr, au Coramonde.
1: Yes.
2: eleyin ma koyoyo o
1: koyoyo o tori pe mo fe mo alugege bi eni to ko mi
2: yo si sese fun wa
1: ami o ati papa oro mi gba kin taji ta tori pe mo fe sadua fun gbugbu awon mo loke to wa leko patapata
2: o wa se ru adua to ma se fun won ka gbo
1: samuel
2: mhm
1: ama abito mi rin ama agbagba oke san arado ni wa gbe bi baba re ni ti won ba ri kin omo bi
2: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma arado ti nbe leko patapata atomo omuaran atomo alahorogun atomo horo omo ajase pelu omo esi ati nbe leko patapata atawon jebu ti nbe leko patapata olohun oba oni jaka bokun lo
2: ami adi eme papa
1: labe labe odapo mo konko doyoku
2: aji dada
1: alaji oko mero oko asumawu eniyan to lo maka tori maka se alaji to lo maka to bo toju oloti da shau shau
2: be ni
1: eyan to ntalu aji to tun to pa e ma lu o pe keru o ma rara o pe ki wo fa o ma sawe o pe ki babe ni orodu e ko ma je eniyan bo lodo ka ni o mo pon mi awon ka igba to la mo ka won se bi o ni de mo asalaji o de ebo ni o pojo ogun baba la baba won lo aji ore o ore saanu olu omo jebu saanu olu da ni won omo kunrin pupa ye mi omo ogun ti je osusun ada ni jogo mi alujanu ninu awon deka
2: o la lu.